0: o Vietnamese piso so me kyan ta thone me har ari so komen da rokalun kar beluna vela ta me ha so ari rokalun bi sir julo
1: kalang
0: te rokalun ye no has nang plan la paten ta prang kar bi rokalun vi pin ma ge ari rokalun ba loksum lu dum
1: aning che parong
0: aning che parong lo ne na ne rok concert ta me ari rokalun alun si che pati po ko ma se lun thek ma ko ma se rot thek ma hul hai pen si nang plang bom si no ma ke e me thanga lam lun na ki da dun ai pu mathasi ni tum rok bom bi sia ben bo butung phom si ni tu na me me areng lok tuma son ateng itna undunji ba klem dun nang bo a joini si ni tu mang ta body pen pinya ni me thang alun son se pen mane kal bia rok lun pa plang long lo la si la son lun mang le mane rok bang ni tum karju tu mang ha 1980 alomata arju bang do
1: kala
0: rokolung ye sta me ho soge me thang kar bi lumanga ave
1: ave bom lo tangke 2005 but 2002 up he pen si me thang kar bi rokolung ye
0: surihini alombelo kar bi rokolung
1: na ke plan ke kala nga te nang li than thui ji ma la bang song chi thang the a prang nang li kona ne school mane music class singing class ason kidun ge nani ka charli dun du manang li
0: nili school dun ba ka charli dun ba nili avela sitami nili areng lok alun mang nili lang o areng lok tum kusan si mane live concert lo kusan si kilun ma ma kusan guitar ma kusan si kusan ja tum kilun ma nili ha so ho nili bor iyo pen areng lok tum kusan si mane rock alun kusan si kilun ma kusan pa jume ma nili ha so areng lok alun me nili pen ang areng lok alun nun nili areng lok alun me nili ha so mane si po ha so a direction ha so a teng be nili charli si so teng si nili
1: kalang
0: ki klempa
1: kali puram lo tang de nangli methang ka bor i nangli mina ka bor i pen si ki the pure puram sta
0: kalang ni
1: polam lai ni ante classical lu lu no te sare ga ma ta do re mi da lai thek nang se ro ga lu lu no te hala thek the de chok chi ma hala thek vek nang ji pula ang di du ma
0: la bang ke nang sot te non classical ta me sare ga pang jong si charli lo bote ki lu nang ki jume bang ke mane bacha
1: kala
0: pa ki jume bang ong cha si hula bang charli that sunday hinone
1: kala
0: hula charli ong me ong sta non ni to bang ke charli that pusame ni to mang ke ki charli pudam de hula ka charli atumenta ni to tele mang ni to ong na kala asan
1: kala kala
0: te hula tum ke charli to mang athi ni to mang ke ka vipin hormu sik pa plan mena
1: kala kala
0: athi lun ka sonse bote lun isia lun nong si sonse ji bote ati ot punon alun alam thi punon e hala mi dong prak su punon ki thi thi punon ka vi pin hormu si pakla ni mati di
1: kalang
0: ta posi la bang ki joi kela mali sung pe kalam pot posi ni tu manga hola ji tu sare apa ba no ma dore mi bro ke antum
1: aphan sumu
0: aphan da la lang sumu la
1: pum lo dan ang le tum ki ave pin hormu si kapi do
0: kalang la la la si ni tu manga hula tu ke char ni tu manga chali dun hala si ko chali dun tulang bate lang si so ko ki thek thupo
1: kalang
0: samini ditu mang no mage charli le dat samini ditu mage thanga ka khasek sak bang ave
1: kalang charli ta chok charli le ta chok la rock alun kilun phanawer bang ke puna no dane ko anma ka ching sek un ke hang un ise ke rob ke robe
0: ba charli dat un bate charli dat sak me
1: charli dat sak me
0: charli lo bate mane hala voice control pe pu ise mane ko song nang si lun nang si hang pin te me men hang hang prak mage ise rob nang rob tak la me ne
1: kalang
0: posi la ke hang ta me kosong si hang ni ma la so ang ang deng hoi bang ke mane thek dia sikime
1: ande se na sa hon ni than pa chi ni ji ma ning kan suri ni ra pho pen nang li ke pudam lo tang te lun lam apir thi rong si ke do lo lun ke tok lam ke tok pe ne son ko an alun lun lo la pen album son ko an do lo
0: no an ke klem tang ni li album pho trouble do lo ni li klem tang ke cheng si ni li klem lo ni li rok rak u haso album ni li rok rak pu I lok lo masi ni li phanda mulu tu rok rak mu pen se masi na chin dala
1: kalang
0: pen se kena bang ni li lun se ga plan pusi klem lo pen ge thom ang deng bang ga ni li assamese album klem lo assamese rok ni li klem lo nak ghoti do pen di pu tum ben ni li tum pu chipa choi pen pu si ni li assamese album da ko ni li klem pen ni li or assam ni li nak papar jula kalang pan pen so phi ko ni li klem thu lo lampuru ni likam thula
1: kalang
0: ke bang ni li ha mumbai si ni li recording ang ton sob mumbai si klem pen pho ana bang ke ni li ko klem thula chula ne karbi film
1: kalang
0: pu isi ka son se do so film ang ni ang ton alun da ni li si lun lo

0: khe yong jung tu ban ke rabdun do manang li than ba chini
1: smith album mang ni li da ghoti studio recording mo mi ching vai lo ha so ga smith rock ba vela
0: kala
1: smith rock ba mane ki klem du ta hai mini tamil pon ka che thang pluk ang deng ke nang le le pasi ni li bang ga smith rock bang sor klem ji pun li bor ilo ching vai lo ching va da ghoti ni li jir po tum khom ya tum atum lo atum ba ching va mesi masi ni ta me chok klem mang pasi ni ta me tanga ma ta konang sot ni tanga ma la ching kilo si tanga ma ta me na rab du na men da ni li pin pon ko po ka hai sum rong hang emeli so ga yiam la lang sia ma chola so asopo ki bi bang o morjit rong hang lang li na rab dun lo
0: kalam
1: la pe ni nu ke ala long ba morning ti di phua lang ala biscuit a dukani lang
0: kulis
1: elvis elvis long ba mon ala na rab dun lo pen long ko morning ti ala li ta me na chrawon pe ni li asimis album ni li ni li pa chonong lo
0: kalam
1: ang tanga ma ha ang deng hoi ba ang tum sinarap lo pen dak lun ke tok bang ke aluna te all bang sop ni li sai de pen music direction ta ni tum ka do be chirap chitu kan lo samil ke tok ve ka bang dak ghoti dak ni li yir pu tum si na chirap lo ke tok bang ke ni li so lo lun so lun te all bang la sona arson al la so aluna lam filipino ang ni li pu pen ni li claim lo pen lun voice dubbing zu lo aluna lam the ka record hot ke thap ta me alang tu manchi don si kilun som ate sms ke pronunciation da kenang sot
0: kelang no
1: te kan inje pen kilun track pi
0: kelang ba ke alun si lun je pronunciation mak chok vek tang
1: nang ko kenang sot lo po si alang tu me ke tok vek tum da nachi don si lun bom hon an tu na pakke bom ben ni ni la ponang deng ni li li don lo
0: non het nang li album trok so selo la ni kan green yang bom album trok rong da awareness dan menang li jir thom ke ba alun ge lun dang lo la jir thom kep alun ang bong pen nang lining ka ching sam nei alun ge kolosolun jir ba la pen la bang solun nilitum la dak all india radio guwahati nang kar jidun korting jir ato am panang la sabak jir ni vet bai line ni vet tam parju ijiman
1: nilining ching sam alun do jir thom li bak do nilining ching sam pen rata ning sam da do
0: kala
1: nilining kan sam pen rata ning sam da ka che prek do si nilining sam la hal ho ni li hal hai kopai ka velun ni li tok
0: lai ka ve
1: te munit ke munira kai long ke kacheran ke do ke che pini je tong lo chin kilo nin che dok lo la le ke che tong lo yin buta li
0: kala
1: si ni li ho so ma tha lo munira kai long kacheran ke do ke kache ko tum do pik che ko ke tum do pik
0: kala nin che do che hang lo pu le che tong je li
1: tong la li si la sa bang ni li mi thang kahani ba li
0: kala
1: ra da phang ma tha si ni li tok lo si pir the muni long li tum kar bi de ka li pir the muni ko ana jatti wan he lakhaw ne a jati do khai do phelo si alinga khala da meaning chang ning je dok la ke arnam si ha pithe pang ma da me
0: kala
1: la so hin mang ke arnam si pang chong da po la si la song deng deng hoi bang ke do kok pas ni da matha pen si claim lo si la ko pai ka ve bang mane li chi tong de lo e ko pai si ka ve che nam
0: ning ching sam ne la hello
1: so lun ching sam pen public atuna me la bang ke rat la an ning dok pic ba ning ching sam pic pen pini ani da solun banun ek
0: samje da ko te mane evergreen lo
1: evergreen lo la la english fan mane
0: english fan banke ante nang lela bang solun ji ra sab ba rata tum han parji ji ma
1: no ni li len len ni lan thom baglun pa ha

0: Eko paisi ka veche naam ne.
1: Jumisen lo, pumlo ta te nang li la risu yang nuhan si mupen nang thani lo ka panong lo. Mane uvi udon ka ching ki hut ke du uh munir tum. Poi pis na me chitong atum da du chitong te tum da du la phansi ka panong po lo.
2: Kalang lo.
1: Alu na lam te teng te. Asha senar sa ho, nang li la bang swati otpen, mupen nang li pulo Assamese album. Album men akhar renguni. Pune pune. La bang swa album

0: long nilila swati ot asami salam thipen ta arju long long te hala bangsu asami salam thipen alunji ta nang lesa o regional kar yudna kor tingi ra tuma phanthani ji ma lun pi ji ma
1: la mang a tun la pen hala music son se bang ta la bang ke isi vet stami hu la lun lam alam thibang dak bang ni ko pa prek da
0: kala
1: da bang ke kachikak thu hu da bang ke kachikak li
0: Kaji
1: kakal. Lah, betul. Mana kaji prek bangke? Kita nanti. Nalum. Siapa lah? Lunang tu bang ni li, lunik po.